Entertainment Network ako magpa. Inos yung lumik sana. Awanas yung lumik sana. At ang soktokak pa. Tunganak tuwari ang ayokin.